0: ende tutara chikokorera igana butorera chinkwana ati awagati samangana yegayo obotume kibwechi simeti raude sipika okotumia esimi ya wa sabanto na yanda mange na inde nago te monobu na ntua bangina ntuma nyete siminero montabe kete eite kere kubuge kubugane liogi gose kero akubuata kukwana na beko kwano tuneri ukikonga na ebangu itakuare ngema tu mondo nare mina bono mokoro bako kuruwe mire mogo tara ika koruga ika onye napa iri uko tara baka choko roda grasi umento kose na bogo tara ika nonye nkoro industrial ya baka mbali to ika kibira baka kose industrial ya baka kibira kusandega bono oiseko nyoranga nubu ateti umonto koro magega kose nko taro liko mondo nare angenaye my friend by the time mogo tara chita ike meronge tatu kurunya yobaka moino west kwa bwati restori yomuntu yobugima bwa yefu ikagara bwana ngo kwa narenge simya mangana yako na kugambia muntu akona na bakona kugamba tunjira kwa nanjira kwa nanjira kwa no nyene hoteliga sana rota isaranse ngo ragira kwa ringo muntu acha ikaransa kugamba gambe simya gambe simya gambe no yabato weti ori onde side lakini oyo mangana ko kwana na bayo oyo wete kuro mutaka no bako moelio mhm halegesa
1: halegesa makogoti boirire
0: karibu
1: nda gote ngware dromo cha dromo ya sana njende ni sinyamba ne kuruka bozi
0: mhm
1: tukagende sukuru kusabera abane wikieli ya secondary
0: mhm
1: omwibo naringe to transfer ne ro musuba ti wate smartphone
0: mhm
1: e prince bongo to address ire kama go vega ji ya phone ya matu ikaje kane video ye simi ya ya sonsete
0: mhm
1: tukagende ta kuera sunet prince bongo dikago kora bintu bya sukuru
0: mhm
1: agategere de bintu ya sonte ki video akakora litwa go rwa dresi u
0: mhm
1: ama akombo nengi kirigesa kubate mbawati nga makumaguri kirigesa zine video ya gore ndeni niyamba nekuru kabu
0: bas bono ngi ngakipa na prince pakwana aya kirigesa nera ya ora mato inje ninja ngotakarara tanande ngote ngi prince pakwana egesa
2: alegesa
0: karibu
2: nakuma kokoki
0: biande magret karibu sana
2: eh asante
0: Yani omuntu ne gari akogende gose ne pigipigi wose ne simyarigerereti alegesa
3: yese maja samugar
0: momra bwengendo
3: mara ne rechere nyenye namba
0: karibu
3: ya mbali ama tuka amange simye tata wese avere mno okoligie somoni
0: ne regio
3: ah na nyema tile wani pake chara jego saboka
0: ehe
3: andi vaite kwa letro mchara romu jaka ditangani okonyo le difo mongu aneli yara friend na bara di bonus bibege sa FM bona jana na batere baye ni weyi ma jisi meje chare tra ma kanoka nyanye kandi sema monta ali chat ni murandi ka okora korandi taboli bungo monu murandi aso mata ho te no yonda ko ni ke bungo ke murandi arandia ala nyane ni nyane ga ali mo monto no ara kwa kesi ni ma nyane nyare be bomani tena nyare be boni ri yo chi goro ma yo sima oh no isi meje ri ri chi chare tra ma na ya kwale ta kwale tri aro ni fa itiri ngana ri ya ya to chi meke buja aenda nyako kukwana nesi ni kwana sa identity na ende siminero nyako ra sa banta bange siminero ta gambena sa banta bango mwana ominto kero ko amba sa banta bango yo le teli yo na venga ma no monto ko nyomo so ma sa banta bange ne ende to ta keiri
0: pas esi minere bintu mbiro to wene tuko gamba sa banta ba ote monto na ki ni squeeze kwanza ma de wogre monto ma te ni committing nta kupigia iko omonto na mangi go se wa matena ki ane gari mende go semparande e matatu no tawe ko matene matatu matene ki ngoko wa kirande in fact most dio ko bwate simo matene ki ngoko wa kirande e karo monta te bina ki ngoko wa kirande ko nero noa go se ko matene ki no nyara go tome message go so monto na ro ko bwata iga tu na ta bwata o ko text yo ko te bina ki tuma message e go so ko te bina kupigia e ki agere go bana e ko mayan ki monto ya sar ta ko nyara ko bwata aya bono o ko te ba iga Gregory a ko te ba most people misuse phones to be honest no nyene wabantere boko nyorako gendie gari no ari abwate esimeno nyempaso no kabwate bruto drakini omonto a connective na magoso lakini ni staff room is prohibited with loud music. Ina depend ni staff room yenu ni gani Gregory na ni siku gani kama Friday sisi staff room tunaweka rumba na tunakoani egesa alegesa okay ya charo kiri chatgeri chidaika inyega chitukoba chinsa isano na ibere